Nuega mudikiru akwa sia eto kamura kwa kikoso manyita neta na chaz kengori nuponi mungiteni na mumenyereri ngai arotie kamuko gitiri mudikiri wako mwende kirako kya muthenyo munthi dasia ngai irogo kinyira we utena kendo we uretanwa na wonje nitondu mimbi wanatiku wonja tu nuate kwa gatha singi ukoro kwa we wonje nitondu vale andu ndugetwa vale andu ndukamenyeka andu makigwetwa na maritwa we ndugetagwa nuate ni aukite nguve vinya kirako kyo munthi ngwera kwonja kwa mevibosheth gutiarigiriria arathimwa kwonja kwa mevibosheth gutiarigiriria au merode bahari gutiarigiriria au wethithori neto no kwina ngai ukaga kavinda karakagirinu mudikiri yoka tava ngai kanya kirako kya muthenyo uyu tera ngai ndukwenda gusonoka ringi tera mwathani ndukwenda kunyararwa ringi tera Jehova wendu kwenda gukathe kwa ringi umutheke kwigana ere ngai we muriganire kwigana nikavinda kurutero ne bali nikavinda ererekie gisisio kiu kimikite kana rothingo ruru mikite irathimo ciaku nikavinda kurathimana nikenda are maugaga ndukagia mamenye kwina ngai nikavinda kuririkane nikenda are maneterero gwe mone kwe Jehova nyitagira mundu ati kwe na ngai utamakaga kawe kionje kwe na ngai utamakaga kana ndwe na kindu anga chazo ashina nda atwira muthenyo munthi atwira tero himu keni ngai wikaga ti ngai wa kuthakia ti ngai wa kuthakania nake muthikiri wakwa ero himu ni Jehova wikaga he is a god of another chance ati keni ngai utusaga mundu tena kindu mutari wa nyinge bona sifiwe na kila kukio muthiri menda ukurika ni muthikiri wakwa wewe vau urona takwa kinyete mwiso wewe vau urona nwa menirwe wewe vau urandikiriria utena kindu inyitirite kwina Jehova turerwa ni maandiko ugaruragira mundu ritwa in fact rwimbo rwatwira wega muno Neyo niyo topic yetu muthenyo munthi. Ati we utakorogwe na kindu. Kwina ngai wekaga kaundu. Aukaga agagutua mutari wa nyingi. Ti mutari wa tonini. Maandiko matwiraga ati makumbi ma ngai makoragwo me mecuru. Na kuwo ngai agauka na agutua mutari wa nyingi wote na kindu. Wote na kindu we nyiterete. Bwana asifiwe. Kwangu lilikani yetu. Kwina ngai uragutua mutari wa indo. Nyenge teto nini whatever and rwimbo rwa ugane tonini ruratwira in fact ningo gucokeria rwimbo rurenge nikethoro ugune ageria kuga ati ngaini agutwo mutari wa nyenge teto nini muthikirio akwa teka nini augite nyenge nitonuke ni ngaite mundu ni agukuthengutiria gisonoko ni agukuthengutiria gisonoko muthikirio akwa kirako kio munthi are mana kuroria makiona takuota kagira ma mona ge favor ya Jehova makao age ni kuogosa goriku makao age anga muthenya waku ayi ukinye ni tondu kwina ngai keni agutwe mutari wa nyingi na ni ngugucokeria rwimbo rurwingi mbere atugwite kiugo kya muthenya umunthi kuma na muvunje wetu no atigatombe tuvone undu asiugo vava thinware torea kuna ria murwa ku Jesu Kristo Ngai mwega watwira waratutwe mutari wa nyingi watwira ngai tutekegwe mthoni ne wonje wehetu nito nuwe ngai ndo sonoraga watwira Jehova tutikemene kana tu inyarara nito nduwe we ngai wenza na we ngai wekaga wehega na nitu Jehova turagucokere ngatho na tukauga ritwa ria kurirogocwa tukauga orote wana wambararue nito ndugutina we ngi uvana tawe Jehova urogoswa Jehova urwambararua mwathani we wirohero himu na nitwagutia nitwise muthema kimwaga ndusonoraga nitwise mwathani we ndutiragirira nuati urathimaga mavinda mare magiriru mwathani kirako kyo muthithikara muthikiriria wakwa ucio ngikorwa kindikiriria
Eta hava mebiboshe duari. Mwatha ni oromu rutana unebali. Nomu kinyeri ya weka waku. Na nithini wale tuwale yaku na liyamuru waku Yesu Kristo. Nilavuona angete kia. Amen. Ngai aroko rathi mumuthikiri wakwa. Ngai aroko weka wega. Ngai aroko toge lia. Ngai aroko tuwa mutari wa nyingi. Katuigwe rumbori wa alingi. Mbele ya tuigwe itasigo siya mudhe nyomu. Mudhe kumana na mufuji wetu wakira okogeki.

na akimarekera mevia mao mavinda mengi niwe erigagiriria kurakara na niwe erigagiriria mangurika ngai no aririkanire ate mare andu tu mekarita ruvuvo rya ruvurutanaga na rukathira ni mareganire na ngai maita mengi maiweruri na maita mengi ni ma amwegwithirie ekieva mekaraga makigeragia ngai na magatuma uria mutheru wa Israeli arakare ni mariganirwa ni vinya wake munene makiriganirwa ni muthenya uria amavonokirie kuma kuri nthu ciao muthikiriria mwende wa kameka we mwaro ningwe na twesirie uvoro wegie maandiko mama ate ngai akoragwa ai ngai wanda wanavindiria twakorwa ni twethia muno wanavindiria twakora vyo vyo muthikiriria ni twarakaria ngai ngai akoragwa esoretwe ni nda nikyo gitumi muthikiriria urona twarekia kuvanda mbura ni yaurire na kavinda rigaka andu ni marakenera kiria mavandire nuate mundu wa wonde utavanda kindu riu arathi na mbere gukorwa rerwa yes kidore sa mbusa ni tondu nu aregire nge kuvanda riu andu rekwa mararia mbembe ana mbembe rekwa siva kuvekoma kwena singe na sio irakura enge na anangiye marekirie kuvura mboso tene wanagigia waru ni wenje ni singe itiganite ndengo na kila kitu ni tondu ngai akoragwa esoretwe ni ndato kivanda ngai akiurithia mbura ni tondu ni esoretwe ni nda kugu muthikiriria ningwa ndatwarie uvoro wegie nda sia ngai ni tondu muthikiriria nda sia ngai itikoro ivana ta sia mundu wa gukunthi nda sia ngai muthikiriria tika nyambe ngwire ikoragwa igicerovua wakirako wakirako nda sia ngai muthikiriria tutinge vata gukorwa tukiringanithia na kindu kingi ni tondu muthikiriria ngai akoragwa esoretwo ni nda ningwa ndagukwira muthenya umunthi muthikiriria na ngwire atiriri ngai akoragwa aina nda na nikyo gitumi wonaga ngai uyu nginya kavinda karia wona mundu vyo vyo ni watweka wa kugieka ngai arutaga muthini rukunguri akamuvuravura rukunguri ne kulingana maandiko ma Zaburi akamuvuravura rukunguri na akamuvanda ringi ni tone ngai wesoretwa ni nda muthikiriria nda sia ngai ni sunya kuvoera igori ya muturire waku nigetha sietikira gucemania nawe we wirari waku sietikira gucemania nawe we mbiacarari yaku sietikira gucemania nawe varavara yokiumagara na ugicoka ugacemanagira munyaka wa Jerusalemu nda sia ngai muthikiriria ithi na mbere nginya gukorwo ni kurigiciria ciana ciaku ithi na mbere nginya gukorwo muthikiriria nda sia ngai ni gutuika cia kuthiururukiria mucii waku nda sia ngai muthikiriria irotuika cia gutwarana nawe kuma kiambiriria nginya gia tene na tene muthikiriria mwende wa kameka we mwaro ngai akoragwa esuritwo ni nda na gutina ngai wenge uvana toyo aigetire giake kionene ngai muthikiriria gutina thindi agacenjia na uria aramuka muthenya umunthi atwigwirirete nda noguo agatwikwa gutwigwirira muthenya wa rucio nda sio umunthi muthikiriria ti sio nda sia rucio na ti sio nda sia amirenya yo inge na kuone ngwa na gukwira atiriri muthikiriria uima kwina ngai na ngai uniraria uvoro wake nigio kora gwakithira mbere gututhengutiria gicoroko gietu tava twathoma maandiko kuma Zaburi 78:35 ni maririkanaga ati ngai nike umagitagira ngai uria uri guru muno nike umavonokagia kuu tutiravonokua kuvitukira manjini vinya wa manjini muthikiria ti utuvonokia vinya wa ekinai ti utuvonokia vinya wa arogi na araguri muthikiria ucio vinya ti utuvonokia na nduwe na vinya nuate vinya uria wina nuate vinya uria munene muno ni uria umanite kwi ngai ngai uria ukoragwa esuritwo ni nda nikio gitumi urethera muthikiria kavinda riga kana turavota kwaraniria ni tondu wa nda sia mwathani ngai ni wetikira gututwengithagia matigari ma corona ni tondu twetwe yake aria endete na kuo muthikiria mwende wa kameka we mwaro uima ni ngwenda gukwira atiriri ngai aigitire gietu na gutira vindi ngai aigitire kionene na gutina vindi ngai agatuika ati no kathengutira no kathenguta vau gutina vindi ngai agatuika ati no kerereka vau ni tondu keni ngai uyu ngai ni rario voro wa kimuthikiriria ni ngai uri ukoragwa akigwa kiriro gietu ngai uri ukoragwa agitugiria methori nginya kavinda kana muthikiriria watuika no ririte ngai no karirikana wega muthikiriria methori mari uririte ni mengi muno ukaririkanaga muthikiriria githia mathaithana mari ukoretwo wina muni mengi muno ningikuvora thiini wa ritwa ria

Jesu ati ndasianga imuthikiriria niko thirambere na gwikarania nawe uimanga yarotwe kwa gukuririkana uimanga yarotwe kwa gukwiguira nda uimanga imuthikiriria arotwe kwa gukamwena mwenari waku nginya kavinda karia ungikorwa vyo vyo muthikiriria ni uremereretwe ndasianga irotwe kasi agutwarana nawe nitondo tugavalenga yakoragwa akithina mbana gutuonereria nuko rwakithina mbana guturengerera kiria na guturengeria kiria turenda na kwa muthikiriria mwende wakameka we mwaro uimaka vindari gaka nimsinu waliwa notuwe kwa kuroria nako nitondo ulema undo mako marigi sanire nginya gukira mwandeko wa kindi ningenda gukuririkania atiriri kwina ngai we gusagira ando wa kenda ningenda gukuririkania atiriri kwina ngai we gusagira ando wa kenda ndasia ngai muthikiriria nicio ni nakuvoera iguru ria utoro waku nigetha ciitikira gutwarana nawe maundu uri maku monthe nigetha muthikiriria ukiumagara na ugicoka usemanagie ena ndasia mwathani ndasia mwathani ikuthiurukirie maundu uri maku monthe ndasia mwathani muthikiriria itoke sia gutwarana nawe maundu uri maku monthe ndasia kumuthikiriria itoke sia ndasia ngai muthikiriria I mean itoke sia kuthina mbana gugutongoreria wiwirari waku wanangija kule maravange teo tuweke wako dhengutua ndhasia ngai muthikiriria ilo tuweka siya gutwara na nawe kule lewata kuwa merele tuwe ndhasia ngai ilo tuweka siya gutwara na nawe kule muthikiriria lewata kuwa tangethie na ambere ndhasia ngai muthikiriria ilo tuweka siya gutwara na nawe kule ya ulewata kuwa tangebota ukuru wa ukiumara no sokerarie ndhasia ngai ilo tuweka siya gutwara na nawe nitondo ngai akura wa esore tuwe nenda muthikiriria mwende wakameka we mwaro nimsevariore maundu maku wavata kwithira tu ni marigisanu wavata tu kwithira muthikiriria kiria urenda gitiratuika gia kuonekana wavata kwithira muthikiriria ni uthekereretwo muno wavata kwithira muthikiriria maundu maku ni mathingisanite no atĩ niĩ nĩngĩkũvora ndhasia ngai itwarane nawe wanangĩkorwo muthikĩrĩria kwĩna mwendwa waku ũgũtigĩte ndhasia ngai irotuĩka cia gũtwarana nawe wanangĩkorwo muthikĩrĩria nĩ vandũ tũkinyĩte ũkĩneremwa ndhasia ngai irotuĩka cia gũtwarana nawe ndhasia ngai muthikiriria ikoragwa igituthiurukiria kundu kwothe kuria tukuthie ikoragwa ikithie na mbere gwikarania natwe kundu kwothe kuria tukuthie ndhasia ngai ikoragwa ikithie na mbere na gutwariria nginya kuria muthikiriria turavangite tutuike ya kuthirua ndhasia ngai muthikiriria itumaga tu maundu metumaga tuika makwagira nigukorwa ati ni ngai utuikite wa gutuigwira nda na kuguo muthikiriria mwendo akameka we mwaro nie muthenya umuthi ndiramenya urakaira ngai atuike wa kunengereria ndwi wanagire ndiramenya urakaira ngai atuike wa gukuthenguteria ndwi ni ati ringi tuika wa gukuririkania atiriri muthikiriria kwina ngai na kwina ndhasia ngai kwina ngai na kwina ndhasia ngai ndhasia ngai muthikiriria nicio itumaga mundu agatuika wa kuvona kuwa ni kiringi na akamukiriria kuvitukirira ndhasia ngai muthikiriria uratuika wa kuvora kuvitukirira ndhasia ngai muthikiriria uratuika wa kwirugamia ringi kuvitukirira ndhasia ngai muthikiriria uratuika wa kwivanda ringi kuvitukirira ndhasia ngai muthikiriria uimanga yarotuka gucokeria wira waku ngai yarotuka gucokeria nginya biashara yaku ngai yarotuka gucokeria musii waku ngai yarotuka gucokeria kithiko giaku muthikiriria ngai arotuika gugucokeria ciana ciaku ngai arotuika wa gugucokeria mbeca ciaku wanagikorwa nikwa ikwamite vandu ngai arotuika gugucokeria cio
ako nengera liye kireye kuvatere kavinda karaga kuvatere na kavinda karamu dhikiriria we na vinya wago korwa okeru tirawera mudhikiria ndhasi ya ngai ilo otoma we vanderenge usio mulimo oko dhenetie mutumio lezi ni wakirekane wa dhenetune mulimo wakura ndhakame kavinda rekami yaka ekumina ere kufeto kera ndhasi ya ngai avutire tu mudhiye wage sore kiangua ya jeso akena tuweka wako vora kufeto kera ndhasi ya ngai batimayo ni watuwekile wako na renge kufeto kera ndhasi ya ngai mura uolea waivarewo kithakure wavarewo sirewamu wanake ni watuwekile wako dhina mbelewo koro wa anu wavoni ilu wane ngai zine wale tuwale ya jeso awa mudhingu nini nge kufuwa ya tumu wadhani wetikele kutuwekwele randha Nyang manga inenge tuko akokuririka na ma na gukuria tumwathani ndhasi yaku itweke sia gutwarana natuye ni tondo owengai ni tondo owengai muzikiriria kuria wamenetwe kuvitukirira ndhasi ya ngai urotweke wa kwendekana ringi kuvitukirira ndhasi ya ngai muzikiriria Uro tuweka wa kuende kana na kwete kireka. Kufeto kira ndhasi ya ngai. Kule wadhi ya saka mudhikiriria. Noga tuweka wa kugeru wa mbu. Nini nge voyaruwa mbeli ya kugeru wa ngemi. Kule wadhi ya saka mudhikiriria. Noga kenga tuwa. Kufeto kira ndhasi ya ngai. Ando mambeli ya ukaribidhia. Weta mugeni wao. Nitono mudhikiriri ya ngai. Niwe gusagira ando wa kenda. Valiore mudhikiriri ya. Valiore mudhikiriri ya kavindare gaka. Muture waku wekari etea tea. Muture waku wekari etea tea. Valiore nura menyangijane koveto kiranda si ya ngai. Nesitu metewe kare uguwe kare ite. Nine nge kubuwaranga imono. Nige dhatu weke wago kwegua. Nine nge kubuwaranga imono. Ndhasi yake ituwarane nawe. Ituwarane nawe. Thine wale ituwari ya Jesu. Na kugu mudhikiriria ngai akurathime. Ngai akwende. Ngai akwiguire nda. Ngai asema ni mabatara mangoro yaku. Nitondoke ne ngai. Ndhasi ya ngai. Irotweka sia gutwarana nawe. Kula kwende mudhikiriria. Ando mako menete. Magikwe meraire. Wanaginya magetweka. Akure kania nawe. Kuveto kiranda siya ngai. Urotweka wakwe vanda ringi. Kuveto kiranda siya ngai. Urotweka wakwe vanda ringi. Kunga ya kuradhime. Nanga ya kwewire ndha. Netondo kene ngai. Ninjo kirele tiringi vwanda kikanini. Mudhikiria tuthi na mbere wega. Kura tukire kireria wega. Muvango wa kigoso. Wavugu mutambori. Wakameme eka wimuaro. Kumudhikiria. Dukadhi wa sana mutambo wa wimuaro. Nipita wakremi magi. Nijo kreditu wa runa tulathimu wane mundo wetu wa Shiro wajipika bindari gaka Kuna rumo runga na yemuno Ruwakiru itawandwe wenga Nilu nila tuweki ya kurathimu wane ruka bindari gaka Wavugu mutambole wakameme eka uwe mwaro Otherwise mudhikiria Good afternoon.

Congratulations, ũrathiĩ barĩa barĩ *779# thiĩ vena mba ithano kenaruta mbia ciaku lakini in case ũngĩrwa box yaku ndĩ kĩndũ ndũgatemwe nĩ veni nondũ wĩtĩkĩka na ũrege we nĩwe ũrakinyĩrwa nĩ nodro ya ciringi ĩno nĩronaiya vaing'ethetie 1130 ithiĩte irĩkĩte ekũrĩka nĩ sawa sawa twĩtĩkĩre kũthimwe no ĩngwa mũtambo nĩgetha monekana nĩ tũkũthoma wethe rathiĩ cenjetie nao matao ma maũndũ nĩ mathiĩte macenjetie na ĩkĩo gĩtũmi nĩ renda tũkorwo tũkĩbutabutangia tũmaũndũ twĩrĩ tũthatũ twa gũcenjia kwa wetha ũrĩa ĩracenjangia na kemo etagwo mũndũ arera arauga twĩbarĩrĩrie kĩndũ gĩtagwo El Nino.

0: Thank you no gwete kera toronga mirembo ruwa gwa gwa no ndo amatha matuvinyuri thetie piyo tusarani ndagitare nigetha tukore tukithoma thoma nina kwira rera rirathire senjetie turathi tuyete wetha ya baridi baridi na wetha mania kauga kona El Nino na kona mathina mara makoragwa magiukania na rera gucenjio vura ku ndagitare
1: no kwa mu na Mr. Jage
0: nina gucaria waringi na mudenyo munthi nienda mono mono tukora tukeroria kaundo mono mono karathenia na vumbere to auga ni ando aged kana ndo mena to miaka lakini kavindare ga kanginya ciana ni iretherwa ni thine no na rutu make the matter was kana gusokia mono muthikirie kana murwa rundera menya thina ya nerve damage kana ni kwate na calcium kana menge marauga kano kano ngamire mono ngiruta wira kana kandutire wira matha menge mono na muthenyo munthe no nguvoye ukorwe ukituthathaurira imwe kwe mwe mithembe ya arthritis ya korono akuvoteke na mono mono ne mathina mariku maria mangireterera mundu okathina gaka ni ndugikitwita arthritis nondo umata umanyina ria na muthikiriria arauga amara no radia maguru mara marungo mara ndwe rakini menge marauga kwanira mamire nae mundu ana thina rakini akena gwenyi kwanira mamire nae aya kuri engi urari akanyama gake ga gucina na kenyu na kire aranyurukia na kio kigu akiu ai nyi ka mulimo kare ga kwaru kiara ne kimbu kiara ne kiratura twambiririe
1: okay thank you mwana mothikiriria ndakugeithia mundu ni ndagĩtarĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩgũthomithia ũhoro wa ũgima waku wa mwĩrĩ na nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa Ngai kũhe ihinda rĩrĩ nĩ tondũ nĩ tũkoretwo nawe mahinda maingĩ na ingĩ nĩ makenete nĩ ũndũ wa gũthomithia ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ ingĩ nĩ marathikĩrĩria mũno na magacokia ngatho na ta ũrĩa Mr. Jage anjũria ndagĩka ĩno ihinda rĩrĩ tũrĩ nĩ rĩa June na twĩrĩgĩrĩire gũthiĩ July na nĩ mahinda ma heho marĩa andũ aingĩ mũno mathinagio nĩ mwĩrĩ na he mũrimũ ũthĩnagia andũ mũno ihinda ta rĩrĩ rĩa kinya na nĩguo ũcio twĩtaga mũrimũ wa heho nĩguo ngũkwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ thengiũ mũno Mr. Jage
0: thank you ĩmwe kwa ĩmwe ndagĩtarĩ kũngĩvoteka no twĩre mĩthemba ya arthritis na mũno mũno nĩ ndĩkĩrĩtage arthritis nondũ no igua ngĩkwĩra kũrĩ mũndũ rauga niĩ ndĩ ambevo yao kakara kamũrimũ gakwa nĩ gaokaga nĩ kwa nĩ na thĩna ya nerves ciakwa nĩ njũku mengĩ makauga ndina calcium nĩ ngwĩka 1-2-3 mengĩ makauga nĩ sleeping bad sleeping behavior kamamire nae na mengĩ makauga kambũkĩrĩria nyamũ iritũ na mengĩ makauga nĩ kwanũngamire mũno ũmũthĩ ngĩruta wĩra ici cionthe nĩ iremithia ta tũtemanĩrie ndeto
1: nĩguo okay nĩ ndakũgeithia o rĩngĩ mũthikĩrĩria mũrimũ wa heho andũ nĩ moragia nĩ wa kuma kũ kana umaga kũ na reke njuge andũ aingĩ nĩ maigaga matiĩ nĩkĩ kĩrehaga mũrimũ ũcio wa heho no thutha wa gwĩka research andũ manona nĩkĩ kĩrehaga mũrimũ ũcio wa heho kana mũrimũ wa marũngo mũrimũ ũcio wa

0: ho kunyitaga mahede kana nyamaine kuriana kwa mahede kana nyamaine na ukaria thini wa joint isi nini kana isi nene utire joint itangirio na thutha wa kurio kwa joint kuri, kana kuriana hau niho haimaga kindu kiria ngutaragiria muno ngakwira inflammation of the joint kuriana kwa joint kana marungo na hau gacokaga ka affect muscles ciaku kana nyama ciaku kana nerves ciaku ni wa affecto hau niho mathina maku moimaga kana mabagiriria undu wa mbere wona wagia na inflammation ucokaga ugathie na mbere ukagia na mathina ta ma uric acid na wagia na mathina ma uric acid ugathie na mbere murimu ucio githeremaga ukaigua ruo gatagatiini ka marungo ndaiga marungo manene kana marungo manini na hau wagia ruo ruo rutiukaga oro uguo rukaga undu wa mbere ni undu wa kugia na inflammation wona wagia na inflammation ukagia na infection infection nayo rehagwo ni bacteria bacteria ino ironeka ni tondu thiini wa gatagati wa ihindi na ihindi ni hari na inflammation na ugacoka riu ningi ni wagia na bacteria ni wagia na infection wagia na infection ukambiria kuigua ruo gatagati-ini wa joint kana nyama-ini no nyama-ini ugiaga ruo ni tondu wa uric acid iria iraima haria gatagati-ini ka joint wagia na inflammation uu ni ta kuga atia muthikiriria unyite wega muno riria urariana mwiri thiini wa joint ni ta kuga gutirathie wega thiini wa mahindi-ini maku na kwoguo riu ni wagia na murimu ucio ni wambiriria gwitura o kahora o kahora na njuge atiriri muthikiriria aiki magia na that pain kana magia na that inflammation nima ni mateng'eraga kwi ndagitari na akamathima na makambi kunywa ndawa no ringi yahota gukorwo ndiumirite ikonania ni murimu wa heho no thutha-ini ni igacoka yoneke ni murimu wa heho murimu uyu ni uthinagia andu aingi muno muno makiria na to thiini wa guku gwitu Kenya to guku gwitu Africa to guku gwitu thiini wa thiini wa Africa 5 continents ciothe ni kugiaga na thiina uyu na njuge ti mwingi muno onakorwo no tuonaga ari mwingi kana kuria maburori ma nanja kana ma ruraya ta bururi ta Europe kana bururi wa America kana maburori maria makorogwo na barafu kwoguo murimu wa arthritis ni wa thi yothe na gutiri handu mundu atangirwarira andu aingi moigaga nduhonagwo no ni ngwenda gukwira muthenya wa umuthi murimu ni uhonagwo
1: ndagitari tukigenda na mbere wafata kuigua mundu augite nyie kathina gakwa kana kanjara kana ka maguru lakini kuringana nawe mathindi ma mwiri ni mengi muno no nginya withire ria wakorwo na kathina ka arthritis ni marungo ma njara kana ma maguru kana ma kuria makinya nthi maraga affected kana marakorwo mena thina kana nginya mugongo kana no evindi rio nthi ringirwara
0: murimu uyu gutiri handu utanginyita Mr. Jage na gutiri handu utangiambiriria no wambiriria kara gaka kanini muno joint ya kara gaka kana no wambiriria mugongo kana no wambiriria haria kuguru kana handu hothe hena joint kwoguo gutiri ati haria ungiuga ati haha niho ngiambiriria na njuge aingi ni makayagira muno uhoro wa maguru kana mugongo no murimu uyu ni unyitaga nginya ngingo nginya guku ebo guku igokora-ini gutiri handu utanyitaga thiini wa ihindi murimu uyu gutiri handu utangirwara Mr. Jage
1: Thank you. Mono mono kulingana tathia sieto kana lifestyle. Taru neto kogora mavura na menge mono na nogo tuira tuli healthy. Lakini neke tumwe thagena amulimo yo nuokorwe ugego sokeru anora manenje to nenda gitare. Nituki kora kwa kikirete the na ino kana causes. Na mono mono kulingana na otuiri waku. Taru uturaritia muthikiriria wawe mwaro ni kisisire ku mono mono utunga ndithena cucia murimo nondo ikoragwe mithemba mingi
0: okay gwedau kwamba utaririria murwaru ni anyita arthritis ni ki kana murimo wa heho ni ki na andu aria aingi muno marwaraga murimo wa heho atumia ni manyitagwo muno Mr. Jage gukira athuri
1: ni ki
0: na gicunji kia 70 hari igana na wathuri manyitagwo 60% wanjuria ni kä ngucokeria mutumia ni arutaga wira muingi muno muritu muno wa kuinamirira niwe kuhu mugunda aima mugunda agathiĩ mũciĩ akahũra nguo akainamĩrĩra na rĩrĩa arahũra nguo maĩ macio nĩ makoragwo me mahehu kwoguo heho nĩ kũingĩra na njĩra ya moko ona akĩrigagĩrĩria moko ndangĩhota kwĩrigĩrĩria nĩ ũcio mũtumia yarĩhũra nguo na acoke athambie indo athiĩ mũgũnda nĩ arĩinamĩrĩra na arute mawĩra ma heho kwoguo mũtumia nĩ arwaraga mũno arthritis gũkĩra mũndũ mũrũme andũ othe nĩ marwaraga athuri na atumia
1: Thank you. Tuwetikere kuthie na mbere. Nimerimo ereko mwono mwono ya tongi ugane common. Mwono mwono mautike nyaka na kuleo kule tuwe ugese era sera.
0: Yotetige, mwono wa heho is most common disease. Anato mautike nya, nifururi wode mwogima. Tado na ugedi mwobada, ni ukura mwurimoyo. Ugedi Nairobi, ni ukura mwurimoyo. Ugedi mautike nya kule iremaine, ni ukura mwurimoyo. Kwa mwurimu ya utili hadu otonekaga. Na tightness arthritis, odomwe ni rheumatoid. Rheumatoid arthritis. Na rheumatoid arthritis sile tuga aneke autoimmune disease. Kwa ni kuga atia, veini wa marogo inemaku, ni ukologo naro immunity, na waso kukarehe madhina ma inflammation, veini wa gata gati wa ihede na ihede. Na rheumatoid, enyitaga muno, uhalo wa guko joint maruini, uhalo wa kigo kora, na maguru, maguru ni maipaga, na onato kuri ya dhungwa ini, ona guko the muscles, guko mudhirimo, na guko dhuda muscles, mudu ni ibaga, na agatu uro muno. Lerewe we na rheumatoid, haho guo iru ini, ni hane katari reddish, na ukaigua uro muno. So, iyo ni taipu emwe. Taipu ege ya kere, tumitaga osteoarthritis. Iyo nita kugatea, mahidi makumatile na hinya, ni marara some nutrients, taisho wajori ya calcium, ni rakaga phosphorus, ni rakaga all nutrients, taigeta vitamin D, kwa mwuri waku ni urafatarania, na hormones isi ya kusiga tuika week, na isi hormone nisi otitaga nerves. So, mudhikiriria, nuwega muno kumenya the type of arthritis, ni hale type wegete taga gout. Gauti chuga agutiri mudo tami menyaga netodo amwana magi kurora na maido nime kuona usio ni muru waru muri mwa arthritis todo oko nita shiara nisi baga nasikagia na deformity na deformity otoe si taga tari koiba kana sika bed kana siko ogoma ona maguro no manjita gota tuwara ini tori otoa maguro na noe njita gukono wana crystals sithi ya sika deposit dini wa jointini na nabai tu modi kireria ni yodo waho takuria kiuria ni 0798 0798 8036 600 0798 8036 600 kana ege ya Airtel 0731 0731 magana matano magana matata tu Mr. Jage
1: iye
0: diye kanida matali diya wega kuhoro wa kirea taitista arthritis.
1: Thank you, tuthiete wega, bete kiriwa nani seko ndisi yaga nondo baledi ya mudhikiria. Mudhikiria, tukenda nambere kuthoma na ndagitare, neona thaigire na nudhu nesi ya kinya, na neto eka dro siya mbere shionde, na mua kora mogisio sa shionde. Tuetikere kuthiko dro ya nginya thaithato, na nerona nenongerua namba ya kwa nondo, turae na mirongo mwanja, ruto adhie kule ega narimwe 100 persons, Mare mekora makithibara kwa cheza cheza tugire uradhio kena dial star 779 hash etekera kuthibara va cheza box niyo ya mbereosa no kinyana vule rono sinde siningi ngiri ya nale moe akora no gwasa box ye moe isi inya ivau etekera gwasa pini kana etekera gwasa nambe moe kana piki wana namba na ugekira mpesa pini ya kuna weko guo basi nukoro mutara nidhie kule andu ama ega nalimwe mekoro maiki yora ni dro ya nginya adha idhato ndoge tekira kwekara mugo ngoro were nuturauga cheza cheza ni aso yeto ya kivoi dagitare nendo kenge tuma wando liugu kanana kwere idhia nena madhe nama umenye kweri nena arthritis
0: ok maudu ni maigemo no Mr. Jage Maria magi tuma kana dalili iyo sigituma amenye wewe na mulimu wa arthritis ondo tali urathimo ono koro guthimo ni kwega muno na kumenya type ya arthritis ni kinyete stage iriko todo arthritis ni stages ni stage 1 ni stage 2 nire stage 3 na nire stage 4 na juge mudu wa stage 4 ni akolo we muru muno eo kogo tutia bako mugeta muno no tali mudu agimenya ena dalirisi arthritis ligi ali stage 1 nuega muno toto hedi ya dako onaru oru ige ako onaru oru taramu dhinia muno ligi akanywa penkira na odoshi okapa kumuherera na kagana ya hona no dikolo we honeto wapaga kuigua dhini waru o dhini wamaru ugoine small joint isi nini kana isi nene kana ukaigua kugata shiara kana moko kana ona maguru na hido igetu itaga imunga sinji itaga mudu guku maguru ini ukaigua si ya kunyi togo mukimukia ukaigua ruo muno eo ni saa iniemwe ya gukwira yulanyi toni arthritis kuri adu wagina wa makurogo no horo wa guturo mugogo kana backache akaigua ni aturo nodushio no adhira noli unige ugasoka kakinya hadu ukamutura continuously uwa teno wanyuile dawa kana penkira siyakota kuheria denosho wake penkira itini inagamurimo kiria siyeka wana ukuhalaria ruo na guamurimo waku uwa dinabere na udherema kogo nuega muno kuimenya na kumenya niyate ya wagiru negoika agi maiguwa kuna monego dhigi hadu haraihu maguro ligi ya gidi 1 kilometer kana hafa kilometer hadu hanini haka iguwa ni anoga na dagi hata udhiregi ona dagi erigereria agini kule mokuruga maihida iraihu agiruga matata 10 minute kana ligi maybe agere tie muno 45 minute haka iguwa ni aremo mwere nuwabi utura na agini maga aginya balance magithia na maguru ugo ni kugatiwe na dhina wa arthritis na dhina wa nerves agini maiguaga tuara toto tunini tuwa moko kana tuwa maguru ukaigua ruo na toria dagu taliri hali ya bere type ya arthritis ino itago gout tuwala tuwaku nitugia na weibo na toto wala ginya goko ikigo kora niugia na weibo na weibo tari waka waida na ukaigua ruo wadhi kunyita kedu uguo ukaigua na ule kiria ni odo wa ruo leo ni kugati wina arthritis kana murimu wa heho agini kuigua ruo na kuigua rugari dhini wa jointine na legida ina weibo noni ya raigua ruo kuri ya jointine uguo ni kugati ena inflammation na hau ena infection kuguo agiri uko na dagetari na nigeza adhimuo adhimuwa menye ni taipu eriko na adhodeko na ni stage eriko agina maigua ruo dhini wa gigo mudu waka igate ya tini uko maoru na uko onodo shio nila adhina bereta wikimwe na akanywa dawa leo ni kugati tunitaka na gedhoko kana kimoni moni stiffness of the neck ukare moni kuigarura arthritis ni nyitaga ginya gigo ginya hahogo akwe na gigo na hahogo kigoko na hahogo amu ya korogo na ruo muno kuri angi maigati matirao da wikodo guokoko kana guokoko kuge ni odo wa ruo ruo leo no type ya sign kana dalili ya arthritis akini kule mwogusho kio moko na dhuda tatumia ya maika agiti ya tumiaka akio hagitabaya na akio tagusho kio moko make na dhuda ni odo wa ruo no hilo hagitabaya kanyarigie kile gufia na akio takuyo hagitabaya ugo nitakuga ena arthritis na akinao madhi wete idia kahida mudo adhi esukuma gukira gukoa uwezena leo oha gilira kamuhedo kana karudugi na jige mudhi kereria oo ni ugu ati muno ni todo liria wahele ili atakarudugi kau kagi tuye kogi ukira yusio ni dhino gito odo uso kogwe na wago wa origo mahede maku udhiye na abene na luwaru wa mwere waku kogo ni wega muno mudhi kereria wena dalili taisi ya gini kwa watu aloni udo aluo kana kula mwakwe garura agiukira kiroko akaigua anogera ile muno kana ligi agandite ni atika hata dakika ta 10 kana kifao na nigeza soke no moko ni takuruga makare mone kuruga ma ni agio kumenya muno na basi to cia thimo to kutoko lilikania rege ni 0798 836 800 magana matata to kana ya Airtel 0731 500 600 0731 500 600.
1: Thank you to thieta wega ko vando gwetire arthritis na nerves igwata na gerava na neka vinda kali ko mondo ange menyane na thene ya nerves na te arthritis
0: mudikireria ni kuri causes sia arthritis odwa bere ni jugire yati ukienda kumenya niki gitumite ugie na course niwekagwo unafanya diagnosis kana ugathimo wona wathimo the course imwe irehagwo ni kuriana kwa ihinde the way of tear and wear ya ihinde na nyama icio ni muscles icio nicio tugaga ati ihinde wona riariana nirisokaga rikaruta mai maruru tumetaga uric acid. Uric acid ino nisokaga iga circulate then you wanna sisi yaku ikambiriria gucithukia kuguo kosi imwe ni kuriana na ni undu wa ringi kukua mirigo mirito na ringi mundu mwithi ni akua mirigo mirito ni tondu na hinya no hindi iyo mwiri waku ni ukoragwo ukiriana na thutha-ini ni ugacoka kugia na thina ucio undu ungi wa keri ni heho andu aria maikaraga kundu kwi heho nene ni marwaraga murimu wa arthritis na to guikira kundu kwi heho kuri andu marutaga wira na maai mahehu kuri angi nao marutaga nginya indo cia fridge kuri angi me mikawa-ini ni marahutia maai muno ni kuga ndukarute wira no ni wega muno kwimenyerera undu ungi ni uhoro wa inflammation na niyo tureta bacteria infection ni ano irehagwo undu wa mbere kuri wanagwa akaringwo na agacoka agaikara ngathikũ ta igĩrĩ akanyua pain killer akaigua nĩ aigua wega no ihĩndĩ rĩrĩa waringwo nĩ rĩcokaga rĩkarurumũka thutha wa matukũ fulani kana mĩaka fulani ũgacoka ũkagĩa na arthritis kũrĩ angĩ nao ta ĩrĩa ndeta osteoporosis ĩrĩa ya arthritis type ya arthritis kwaga hinya thĩinĩ wa mahĩndĩ-inĩ maku ũkagĩa na fracture ona ũtaringĩtwo nĩ kĩndũ ĩyo nĩ ĩtuĩkaga cause thutha-inĩ tondũ ihĩndĩ rĩagĩa na fracture nĩ rĩkũrehe thĩna ũcio ũndũ ũngĩ nĩ mũndũ wanagĩa na accident akagwa na ngari kana akaringwo nĩ mũtĩ akaringwo ihĩndĩ kana nyama-inĩ ana athondekwo thutha-inĩ nĩ agacoka agĩe na thĩna ũyũ angĩ nĩ kwaga kũrĩa wega mahĩndĩ mao makahũtha akaga some minerals iria ciagĩrĩire ta kĩkĩu ta calcium ta phosphorus ta vitamin D nayo ĩyo ĩkoragwo ĩ natural tumia na kũrĩ riũa ũkaga gũkorwo ũkĩhũthĩra indo iria ciagĩrĩire so nĩ ũranindi thĩinĩ wa mwĩrĩ waku nĩ ũranindi minerals iria ciagĩrĩire mũno mũno makĩria to kũrĩ oro ũguo Mr. Njagi
1: thank you thank you na mathameto mathinyũra piyo vaga kinya vandũ ĩkorwo nĩ na ũganyikambe kare na arthritis yakwa nĩ maũndũ marĩkũ marito nĩ ngĩtũngana namo mũtũrĩre rĩ na ũcio nĩguo mũico wakwa na kũngĩbataka na ũndũ wa mathaa ndagĩtarĩ no arthritis yororagia kana kũna kĩndũ kĩngĩ yororagia nĩgetha tũkorwo ũkĩmera varĩa mũngĩtũnganetwo ũrarĩ twambĩrĩrie complications
0: okay complication ĩmwe ya arthritis mũndũ nĩ agĩaga na deformity thutha-inĩ tondũ mũrimũ ũyũ thutha wa gũkũrĩa mahĩndĩ kana nyama-inĩ waigua ruo mũno mũndũ nĩ aiguaga na ndangĩhota kũruta wĩra so mahĩndĩ maku namo magatuĩka very weak na ta mũno ĩyo ya gout nĩ ũgĩaga na deformity kana ũkambĩrĩria gũthua mũndũ nake wanyitwo nĩ thĩna wa nerves mũndũ ũcio no aparalyze magũrũ make maremwo nĩ gũthiĩ wega kana aremwo nĩ gũthiĩ nĩ tondũ wa thĩna ũcio wa arthritis twanona ingĩ kana nĩ tuonete ingĩ na ingĩ mena wĩira kũrĩ marathiĩ na mĩtĩ na ti kũgwa magũire kana makĩgĩa na accident no nĩ thĩna ũyũ ũgathiĩ na mbere gũkũra ũgakinya stage nginya 3 akaremwo nĩ gũthiĩ kwoguo ona kwĩĩkĩra tũmawĩra kana kwĩrutĩra tũmawĩra akaremwo kwoguo nĩ wega mũno nĩ tũthondekaga mĩrimũ ĩngĩ to arthritis kana ya heho mũrimũ wa gas nĩ ũragia andũ mũno mũno na no wega kwĩgweta na gas reke njuge atĩ ndamwĩrire ĩrehagwo nĩ bacteria na bacteria ĩno ĩtagwo H. pylori kana Helicobacter bacteria na ingĩ nĩ maragio mũno nĩ gas nĩ tũthondekaga mũrimũ ũcio ona kũngĩkorwo nĩ ũikarĩte ihinda inene nĩ tũthondekaga kũrĩ angĩ marathĩnio nĩ fibroids acio nĩ atumia nayo angĩ athuri kana atumia makathĩnio nĩ hemorrhoids hemorrhoids nĩ njĩra-inĩ ya kĩoro ũkagĩa na wũimbo kana ũgathiĩ kĩoro kĩna thakame icio nĩcio hemorrhoids kũrĩ angĩ nao maragio nĩ infection ya UTI nĩ athondeketwo matukũ maingĩ thĩna ũcio ndũrehera onaguo nĩ tũthondekaga na mũndũ nĩ agĩraga biũ angĩ nĩ mathĩna ma heho kana ma allergies no ũgĩe na allergy ya skin kana fungal infection thĩinĩ wa skin kana ngothi-inĩ yaku nĩ tũthondekaga which ona kũngĩkorwo nĩ allergy ya mũthemba ũrĩkũ nĩyo nĩ tũthondekaga no ndũgagĩkorwo na ihenya nigeza uthore kwa egotu shio ehere kule gima kwa wanazi na wa asima kana blood pressure ona unautu mivadeka za shukari merimwena ya dhuri prostate na mudhuri meto ni kutu wala mufaidhikiri wake wega ya mudhuri ndira kwa liria hau ugetuona etogo uteidhi.
1: Thank you dakitari ona madha meto mwote mavinyora piyo o itikira kwera mudhikiri wala mwonge tonga na anavu etorale tukena uga tukatho maringe karibu.
0: Thank you muno. Uthikiriria itana kwira horo wa matura ni wega gutariria horo wa namba ito. Irio gutukinyira nao tondu omwe ni moraga 0731 500 600 0731 500 600 kana ya Safaricom ndo ikini maraoria na bene ya Safaricom muno ni 0798 0798 836 836 600. Matora maria tuthia muthikiriria muthenya wa Jumatatu nituthia kuria kiriaine nyoba itago kana office kana haria opposite KCB bank muthenya wa Jumaine niguo muthenya wa umuthi twatinda kuria Runyenges nyoba itago Shepherd Runyenges na ni mwenye nyuma kuu karati natuthia 3-1 we hari hakwe stage main stage nigo tukora kau Alhamisi muthenya wa Thursday tuthia kuria Mugumo Alhamisi tuthia kuria Mugumo kuria Gurufani wona wa tuhurira thimu ngirigwo niko nitugukuoya muthenya wa Friday tuthiaga Embu muthenya wa Friday nitaga twitaga Ijumaa tuthiaga Embu nyumba itagwo Yuna Guest kana ongeremwo kumenya niha niharia wona wa Kenya stage ya Meru just opposite wona wahura thimu nitugukuoya Friday ni nigakorwo kuo muthikiriria Friday kuria Embu ni ugutuona ku muthikiriria ni ndakena muno ni tondu wa guthikiriria na ni ukoretwo ugithikiriria na ingi ni marakena muno na ni makenaga ni tuguthi na mbere tukimurutaga uhoro wa ugima wa mwiri na ithu tugaga tuthondeka Ngai akahonia tuhinguraga thaa 2:30 nginya thaa 10 na consultation no 500 macio mangi ni tukwaria nawe wona woka.
1: Thank you tukacarania ringi ndagĩtarĩ.
0: Thank you
1: niona mathaa makwa makĩmbũrĩra kĩndũ twĩtaga waipa na ngona vena ndagĩka 15 ndigaru nĩgetha tũkorwe tũgĩka draw ya kairĩ ya cheza na nĩrona nĩ ta mũraremwo nĩ gũtirũra nyamũ-inĩ no ũndũ mũthikĩrĩra naroria nĩona imagine ndagĩka 15 na tũna ngiri ĩmwe 45 aya jeni bana munakula hii kitu yani munaikula pole pole sana irale eganari moe riu iria thiu na 50 na 5 45 te ngome muna niangusha bwana divara falista 7 7 9 ash itikira divara vacheza box toma nambe moe na watuma wadhina vure rono wase box ye moe vali box sio veto inya osa box wa yonde itikira gwikira pini yaku ya mpesa ukinekira ukene gethokoro kivungulia uravungulia tia vena bia tuga anishia in game na hiyo ndidi kagerera kule mundu kusinda ngiri siake igire ithatu inya ithano ikumi ikumi na ithano mirongo iri twambatite uguo na nikio ngwiraga na werwa congratulations bia hiyo no kuiruta nigethe ithi kuri mpesa yaku na nocho kavarevari star 779 ash ukina thivari namba ithano ukina ruta ni sawa sawa lakini kuna kendo kenge itakuwa draw ni varethagira werwa box yaku ndena kendo lakini ni tuonarie tole yaku na kwa uguwe tuga kaugaga tunene nyamukaniro we no tukorwa tukikuva draw kana ugitumirwa ngiri imwe kwa imwe mpesa ari yaku ngiri ino iratumwa imwe kwa imwe mpesa ari yaku kwa uga korora na siringi 500 watumirwa ngiri no korora ni ciatuika ngiri na 200 tuva mwe na rutha haino niona bado no andiga rume rongwena simuchukue hizi do njamba sia movira mokithi kure kwa na movira nduthie omondo kanyamo ne njira ne mbotho mona imagine neko divara vale star 779 ash divara vacheza box niyo ya mbere kugura toma namba emwe werwo chagure box chagura box nevenya ikira mpesa pini yaku ukina rekia musibi na nina kwera musibi urarikirira congratulations kana box yaku ya dhere.

0: Thank you mudhikiriria tukwigwa rimburi rwa ese ndongo twamba kwaria na mere werimba mere werimba uvoro wa thaino
1: te mere werimba ni masekarimi
0: o ni masekarimi sore
1: e uvoro wa thaino ni mwega
0: ndise na ruta rito riri ni menya uria murite nake vena uretwa mere werimba nikyo gitumina confuse sore thank you maseke dia mudhikiriria makana maire
1: ngo kethia mami na baba mai wa ava
0: ndiguo
1: ngethia twana twakwa twina tuava na my first born son ai Nairobi etagwa munene
0: thank you jina kuvuria kuria mbia ni ciatonya
1: ii mbia ni ciatonya ni naciona na nagwa ni wega
0: thank you nyiro angwe rio thi na mbere na kucheza cheza nondo twauga mirigo evo
1: niguo ni netikia evo
0: thank you riria kuthakaga withire box yaku na ndwe
1: Zero.
0: Teguo? Uguni kwenye nda mudhikiriria akorwa akimenya ati draws iravewa mundu ithire box yake ri zero. Ura withire ngiri ithano icio tutiramuvurira. Kwa guthie mbere nondo bado noe rwa zero no ni yake box zero labda kimakira na mbia ci.
2: Saving on your education should be a right, not a competition. At University of Phoenix, you'll get the best scholarship or savings you qualify for. Simple as that. Explore scholarship options at University of Phoenix.
0: Yegana neki kinge kirai da yegana.
1: Ii ne monire.
0: Thank you corona ke voye ke ga mase.
1: Wana we taguo.
0: Thank you. Tempo dira mere we dimba no ndo amatha. Menyane yo se teristi ugo. Nevenya. No ne bise kampo ke te ko vinyo ruava, ne njamba sia movira. Rakini we se ke kole siringwere. Na yo ni kuibia ro sadi. Nangiva nga korane ko jurua nga jurua ne halon. Muthikiriwa na muviro kegenda na mbere endelea kukula pesa. Nondo mbia ikuo. Kithetu na thimo yaku na toa nginya kore smartphone. Ithikira ku thivare vasta a 779 hash. Thivare vacheza box toma nambe mwe. Dhura kevogi sigi yaku ekere mpeza pini a no kenete rama umeriro. Nesa wasama? Nomborie kiuria njage ngagwata ndro ya kwatea ngindara nginya ndu ndina vora thimu cio ndeire iya va marame na ndro to vamwe na muthike ve na ngiri 10 ithano itende watukia ragi ugwa 15,000 na nina nina ndaike 10 koguo gakanda gucio sa the better tutigaitigiava nondo ino ni ndro ino ni mbia cia gucokeria guoko nondo ava va cheza tosa maundo monthe seriously no rito To vamwe. Ogwetekera ko divara vasta 779 hash. Etekera divara vacheza box ni namba mwe toma. Oza box yemwe ekere mpesa pini yako. Ukenetera congratulations kana draw woseno ngirino ekomi na ithano siatigere ekomi na ithatu siere ne siosoa. Kogo to vinyore. Na nyingwe riri atirire. Na ina kuambia ukweli. Kuambia thae mwe siake boye. Ginya yeva ikumi na mwesi ya kirauko. No cheza cheze. Ama endelea kucheza cheza. Yoru na kwera kuma ngoro getina. Kwa ambiri ya thae mwesi ya kevoa ginya thae ikumi na mwesi ya kirauko. Kuruma ni ivogi sisho bio. Wasinda mbia kithetishi yaku kithindi kwera kore orutaga. Wadhivara vale star 779 ash. Dhivale cheza box. Toma nambe mwe. Wasan box ya kunoge kere mpesa pin nige dhokoro ke dhiria kithendo kura congratulations wasinda ngiri idhano kurutambi ino doge terea tenginyari yanga auka lerare kana mundo wa kere lerare kukwero voro wa cheza nwako kuthivali star 779 ash ukena dhive namba idhano ukena tutambi ya chiyaku nesa wasama na chiyo ndro ire kwa kendo mwodhongu ya tagara domneri nesa wa Kogwa no ethera box ya kuye zero, so kera rengi, no koroke menya, no na ngiri ya kuya tonya, mpesa ale yaku. Wana ngiri ya tonya mpesa ale yaku, wana doga tindi oke alia mono, mbiye iti enda ye negene. Rute mbiye oke na tomera. Ya, runye no ngwe zirio mo dene ne dhamba anjara bio. Noro mothikiri ato rake mbira, njake ruto ke, moviro ke tangasa kwa tutinge cheza, nore kukwedia motinge cheza. Mimi ni mekuambia, Na ndo kereo shio enge by the way, eno siri ndo kereo shio enge otae mutambole, wacha akai. ino ni aguo mutambole ya koguo yo ni aso aso yaku koguo nwara muko tuko kiguo toro ya ora cheza cheza hm akora go kadino na kora bdanule ndo ndagitari kwidio gore ndawa cheza cheza hm eni yete ko tora zaria mangotole meweruri na meava muthigiri cia tigara ngiri ithathatu cia tigara ngiri ithathatu koguo mbiici ni cio kabisa hm stan a 779 hash itikira di vare vacheza box ni nambe mwet osa nambe mwoke na toma osa box ye mwe varishi nyove dengere tu ikire mpeza pini yaku werwa congratulations nwa zinda ngiri dhano di vare vare star 779 hash vive namba idhano ukena udu lenda kuruta mbia shiegana ukena udu na umano lenda kuruta basi ukena confirm ukena ruta nawe ule rwa box ya kundeke ndo draw shieka kwa hmm? Uguna kwera kwa utike vindo taya korwa oma ondole ama doka venwene mwono wate angazi juu zuwezi cheza nani alikuambia kuambili ya thaye mwesi ya kevua engi nya thaye kumine mwe njine njina kwera nanabu wana kwera kwa ketole nendago shurua nga shurua neni lakini mwaka andetera si muta nitetea mwaka andetera lakini nyika na kwera omori olevo huo ndio ukweli, ukweli mutubu, ukweli mutubu. Ndiyo ndotige tuetere na njaba inusia movira chiyo ke hithi nambere, na wete kera kuthi nambere. Nondo, nera uliyanko na kona draw eo koro ege kwa, kon draw eo koro ege kwa kitha kia dhainya, kon draw inge koro ege kwa dhainya na nudhu, kona draw inge koro ege kwa dhaithano, na kona draw eo koro ege kwa dhaithano na nudhu, na kona ndru yokoro ege kwa dhadhita icho ni ndru ciegana just imagine kona ndru yokoro ege kwa dhainya kona ndru yokoro ege kwa dhainya na nuthu kona ndru yokoro ege kwa dhaithano kona ndru yokoro ege kwa dhaithano na nuthu na kona ndru yokoro ege kwa dhaciegana dhadhita alafu dice karo mborone rura ukinyira na draw norethera box ya Ken Zero uju ni waraso kerwe guoko ni cheza cheza to vamwe lakini rero congratulations when we thera box ya kuina mbia ruta urathi vara vari stang a 779 hash ukena dive namba idhano ni wa withdraw ukena rwenda kuruta mbia ciegana ukena ruo na umano renda kuruta gukurio na umano renda kuruta ni namba emwe ukena ruta mbia ciaku ando gatindi okiaria na mundu lakini mwana ndageke uguo nondo cheza cheza nebitikiria ni aruo ni BCLB license number 00 00 856 nyengwe siria ni omothe ni na kwendedia mothako wakwa guo the na kaniro ni kaundo aka ndiga kiraga nako ati tondo ni na umagarate na ugitigwe ikonotete akura kitu kama icho na kura kona ndru ya thainya na nuthu ya thaithano na nuthu kona ndru ya thaitha ya thainya dhainya na ndaika mirongo ethatu dhaithano na nuthu na dhathita ichi cio then and draw unangoja nini ya yeah. Tothie movirare nondo njamba irambira sasa wananionea sijui namba 18.

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekuradhi mwa ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mote ovandetwe ruterere ruamaji bwana sifiwe tuka